0: effort na ibukol ba. Nag-try ko sa Yasking capsule of oil. Okay na siya. Salamat kay Kuya sa inyong produkto.
1: Uy, ni mga higala, wala na kitay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7 Joy FM.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
4: You're on Rewind Sunday. Rewind.

sa buhay kong ito, wala akong pinagsisihan. Ngiti ang baon

sa aking buhay. Ilaw sa tanghalang magbabalik sa kadiliman.

0: baybaya nga kuwag uyaba. Ako ang gikuyog sa mo ang balay. Paray pa ila-ilaw na sa ko ang lulo ng milyonaryo.
1: O niya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uya, pre. Lula na nako ang hinampan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng obligasyon na buyang daw.
7: Tapos?
6: Ya, akong i-hapla sa nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
7: Kung sige gamit mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM. Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: 105.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na! Joy
4: FM. Ay, unsaan man ni uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Kataman ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Rewind Sunday.

Yoshi, Shiki, Yaki. Maayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tiggama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihisgo mas epektibo, dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, mga higala, epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol ni ini. Kung doon na kay katol-katol, kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually, sayon ra kaayo kini, mga higala. Dili kagyod matakdan og katol-katol kung kada gabi maghaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies, usa sa klase sa sakit sa panit o nuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag English na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite, gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot, na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao. Ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katol kini, inig magabi eh. Dito na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin-to-skin contact. Kana, kanang saghid-saghid. Makatakod yun na, tingala ka nga ala. Nasaghiran ramang ko ni ko. Ano nung ngatol naman ko? Unsa may hinungdan ni ini? Ang mite mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo, palit patag microscope. Og kabalo mo, didto mangitlog kani ilawom sa panit. Og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat kaadlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mo kalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katulan ni ini. Hulaton pa ba ka na nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insikto nga atong ginahisgutan. Sa mga tiguang, manghunad na sila o nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad.

0: manghugas kalawon pud ani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inig gahuman haplasan dayo no gyake herbal oil. Kanunaya kana hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usab ang pagkaon sa mga nagkalain-lain kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, bulad ug uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. O sige mga higala, atong paminawon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang buni baga nakaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na, naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0930-7392-889. "Hi mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katul-katul sa ako ang anak. Tungod lamang yun ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga-Kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuunan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya pinagubag na iyang ulo. Ang hadlo kay kuba, ay nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. Tumoto nga, naulian na iyang hubag. Hindi ko po layo. Kapag na kung tutoy na ibukol ba, nag-try ko sa Yaki capsule o oil. Okay na siya. Salamat kay kuya sa inyong produkto.
0: Puy ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental.

0: 105.7.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o brahi. Mabalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Nga, simuhut ako, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minyo'y naayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
0: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: sulat sa kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ninyo, ito naman, kurang nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo, siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako, siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre, alay siyang sana nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hiccup. O ya, kaya pagkabuntag yan to, alam ko, tayo kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imarin mo yan, nadiligan ng bulat ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
3: Joy FM! You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyang daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, nagsahay, bulisago pa yung turapon.
3: Kung sige gamit yung mga haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
5: Nako'y igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
6: Oo.
5: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may korta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
6: Duwa ka pad lang ang yan, Gino?
5: Duwa ka pad, wala na lang, kaya wala na korta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay, man.
4: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
8: Ikaw na! Joy
9: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: imong doktor. Mas maayo sab nga piliw nimo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gud mo. Kay moingon ka, ah, akong doktor gani, wa man gani mo undang. So way rason nga mo undang ko. Amo na may tabo pareho namong duha. Importante usab ang higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imuhang maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako usab kayong mahimo aron maubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic, always a diabetic. Tabangan gyud ang ko galingon, pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol ang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha na dili ba dili man? So punggi na kana. Og daghan pang mga laing mga balati at mga higala. So busa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na ka na sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang sagol niini kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Muna mga higala nga, kung doon na kayo pangutana, ayaw yun ang kaulaw, ayaw pagduha-duha pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng opinion na buyan daw.
2: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
2: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nasahay, buntag, nasahay, surapol.
2: Kung sige gamitin mong haplas?
3: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Joy Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang naging istorya ang lalaki sa parot.
1: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tubag na yon, tubag!
2: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yon! Lupad! Lupad!
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
7: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi, muhana yung misis niya, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
8: Masang ipatik niyo masaya ha?
7: Ganado, niya pag kauman, dito tingala na niya, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na, kung saan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah, was pre. Aray, saan nang tingin ko ganado pre-testingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka ng maglalis usahay ang kabalo bayata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuto ni igura mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat ni Marini mo yan, nadiligan ng bulat mo.
9: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
10: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasik Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaros sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon na ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog karon.
4: Ano po?
3: Eh, murag din ang mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
4: Ang imo hantiin?
3: Ang imo hantiin ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-is-anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Joy FM! Rewind Sunday. Rewind Sunday. 105.7. Joy!

Ang atong programa gidalit sa Yaki Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at syempre ang Kopi Yaki 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yaki Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular bagid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sagabal sa kadaghanan. Pero seryoso na kung usa na kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula, mo hapdos, mo katol, pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapikto ni ini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo ang kasagarang sintomas ni ini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Mo tong giingon nako nga inig usa nakapulgada ang mugawas ni ana mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo maoy makapakusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay chance matapta niini ang mga adunay myoma

0: Pagpanghapla sa yaki herbal oil, giingon kininamo karon kaninyo, makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit nga almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Imo ang banat daw sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Sige, pahidan lang niya ako na wala. Yaki Capsule.
1: O sa'yong gipahid?
2: Yaki Oil.
1: Mga kapila lang po siya nitumar o Yaki.
2: Uwis na.
1: Wala siya mo sugbat utro. Sugat nakainom Yaki na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi nakaayo pero sa una.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuod na. Ako nga stan ba? Nagtumasya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, arang-arang naman, uli ano may lawa.
4: Yaki.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.7 Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Kakyut ni maoy!
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa day akong papa nay? Anya, ambot in tawon na. Wapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayon na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po na po'y katol-katol sa lawas ng ulo buyan daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mang haplas po?
5: Juan, sa bunsa, gusay, ito hapon.
6: Kung sa gigamit mong haplas?
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, yung laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
5: Kakyute ni maoy!
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7
1: Joy FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
1: UTI dito ako pala dito ang ito na ako nangisag yung dugo ko kung di na kinabog ko sinasanan ako ang sinulitong kandang kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
2: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
1: 3 litra dahil nawag pa wala na ito.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
1: Nagahaplas langod ko pirmi o ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
2: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
1: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dyan ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy! Joy
5: FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba, hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI dito ako. Para dito ang ito na ako. Nandiyan sa gulog ko. Hindi na kinagod ko. Nandiyan na ako ang pinag-uog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
6: Hindi tra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
8: Inoodin na iya.
7: Kumusta na ron?
8: Wala na ni bukol.
7: Unsa ka dako itong bukulin?
8: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
7: Unsa rin yung manumo ato?
8: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
7: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
8: Yaki Capsule. Nagihap lang sa napunan ko sa iyang Yaki oil.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, L8 Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7
1: Joy FM. Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo, wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay, makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi-feature sa TV, oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae. Nga, okay ni? Unya, galakaw pa. Ingon niya, ang sekreto sa iyang pagtaas ng kinabuhi, mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne, mga higala.

0: na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eksema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eksema na kana. Ang alipunga o sa ka-fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan, mga germs kahit limpyo na good ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
1: Nakita na ako si Pudi ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo na ko man nagpalit ra gud ta nang Yaki biya to lang titingan nya. Wa may si minutos ni kuan na ang sakit ning wala kanin dat baan ni us. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning duta jud kayo. Salamat sa kayo.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mommy Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pirmi o ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dyan ato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpog Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: Joy FM. The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Caraga 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipong dito na ako nang isagay dugo ko kung di na kinabuhin ko kung ang ako ang isolate o kandang kapsula ka kung ang Yaki iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
0: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ngana po?
2: Eh, murag di naman ako kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kanin yung tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaidaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinomduman. Usa sa balatian nga mohapak sa mga idaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol, nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold,

0: siguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. Oh, kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol, kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso. O inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL cholesterol, kung bad cholesterol o maminti na ang high density lipoprotein o HDL cholesterol, kung good cholesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya, upod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulala anang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana, good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigig kaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timan imong higala ha, Bilongga Gold na naana sa mga butika.
1: Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Ang Bilongga, pinatong kong langurat kada adlaw ko, kay naaman ko'y murag bugungod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gani, then inong ko Bilongga, sa akong Yaki Oil, nawala, wala na.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po, na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, yeah, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, nagsahay, buntag, usahay, ito hapon.
3: Kung sa gigamit mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakasatian tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Rizabelo, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa din eh, itabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang manggo, lagi manggo itong tigikokan na mo. Sa hayo, may lang ko mga gross, mga aslo, may lang ng mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung lamad, samara na kong kutukuto, di, take off capsule ni Yaki. Ang ngayon manggo, sa tulong ka capsule, nanawa
1: man
4: ako ang gibati
1: ng
4: hyperacidity.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
2: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, kapalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tebes taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI dito ako pala dito ang ipon. Dito na ako nang isagundog ko ko. Kung di matinagod ko, sinasanan ako ang pinag-iwag ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pila po ka adlaw niyo mag-iinom to?
6: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala nito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
0: The best of folk, rock, and country.

0: out of 5.7.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang ilog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko o Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Mayong adlaw na usap mga higala, oba na punta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan konyaki. Og syempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produktong ginama sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kini tungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog, makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo, dagagbay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og malipayon ang dagway sa bata. Pero kung gagmayg mukton, gagmayg bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulatis at yan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka naon sa maning akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man gyud nimo tubo. Sos kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon siyang lawas, tuan na gikaon na sa bulate. Unsaon man na to? Busa purga kini kung natural nga pagpurga pakauna og bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas og maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing na ako, pagka humagpanghimasa, aplasan og Yaki Liniment Oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw ko unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon na to, nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya, patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins. Aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients, mabalik og mukusog ang immune system, aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay di gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Buot usab namo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto. O aduna ba kamo yung mga ipangutana? Mauna ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw nato ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
1: Mami Joy, sa mga na-text sa atong text line, text gikan sa number 0910-2047-369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba, bisa na pag puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko at akiha sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat jud kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243306 4. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala gyung kakapoy sa akong lawas tungod sa trabaho bitaw maadlaw og inikagabi, mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment. Kay ang kagid sa akong anak, dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Aduna pay text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Kidi Yaki Vitamin.

0: Means kay kusog na kayo mukaon na kung anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kay mutubag Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi ug mutubag. Salamat kaayo, si Sita Diaini. Mawagad naman medyo yung mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat og timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
5: Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: Oi, Nak, Nak. Kung sa manina kuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Kung sa'y absent, absent ka sa inyuhang exam.
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. So why lang gyud ninyo? Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Itong ako, kumpare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi naman na inyo ka, huna-huna na na.
8: Kung saan ipatake niyo sa iya?
7: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, ano man ako siya nga. Kanitili wala ipitiktuan ito eh, pag-condition ni salam. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre, testing ni pre, kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igura na mag-hiccup. Kaya, kaya pagkabuntag yan to, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulat mo.
9: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito. Dito na ako ng isagundog ko ko. Kung di nakilagod ko, sinasanan ako ang isolated ko ng capsule na ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
2: 3 bitra. Dahil na wag pa. Ngayon na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
0: Joy Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito. Kapag dito ang ito. Dito na ako. Nandito ang dugo ko. Kung di matinabog ko. Sinasan na ako ang isolate o kandang capsule na ako ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
2: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brakes sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka bala ka sir. Ako mampungi pakus ganang sir bato. Pet, pet. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
8: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
9: Oo.
8: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
9: Duha kapad lang ang yan.
8: Duha kapad. Wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan e ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan og kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaayong katingalahan, di ba? Nganong magdugo ang gums nga wa may samad og nganong kadtong piklat na mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom, dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga nag-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Sus pastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita, na problema na siya. Pag mag-12 na daw siya, di na siya makakidi yake vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. O, inato, isunod na to ang kolon. O, Yaki. Teka. Burag sa ba, Yaki Baby Soap. Yaki Baby Colon. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya mag-Kini Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dili yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
1: Sa mga mensaheng ipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yun ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay akong anak, ipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya si punon kuya, dili pareha kaniadto sa wa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usap ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po dang ako nga kutis kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kadto Mami Joy, mga minsay na taga na tapagtagan sa tungtudumanon, yaman na kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ng kalusugan ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kaya kong isa, usupod mukaon. Kaya kaning isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imun ako, sa humalala sa mahal, sa imun ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
5: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro ko ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo, yun na ko nga, itingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una di na amsugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa sityo

0: Tagbanahaw, RD Store, sa Sitio Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine, Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sitio Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Disco Rewind! Rewind!

0: Ang lisod, Simon, tawanan ka. Kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ana. Kaganiha pa ko sige hunahuna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihokpid ko na sa balay ba, manginom na nagod akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagadlaon. Adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax na ba? Ya, kuha ba? Burad, halos di naman mapalong, pre.
9: Masang ipatay ko nung saya?
8: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in town si Marinemo, pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Disco Rewind.

0: 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihatlas na mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahatlas. Akong mama, ang hantod ka lang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy
4: FM. Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
0: Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
2: Naa na pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulukatuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa

0: Hold up, Libay. Ayaw panglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh, na ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gundi mo, ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ka, huna-huna rana.
7: Masang ipatake niyo masaya?
6: Ganado. Nga pag ikaw man, dito tingala na ginyang, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga. Kanipili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre, testingin ni pre, kay muna ako usahay magamit, kay labi na ka nang maglalis, usahay ang kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman, naman siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. Kaya, kaya pagkabuntag yan to, aray siya, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulat mo.
8: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store. Sa Purok, Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store. Sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store. Sa Barangay San Antonio, sa Purok, Kalachuchi, Gibo Store. Sa Purok, Kanyan, Sebastian Pharmacy. Sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store. Sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing, sa San Antonio, Caraga, Davao. Oriental, naausab sa karami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Disco Rewind.
12: Ikaw na!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kay wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang ang yan,
4: Gino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mauk ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Karagat, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
9: Disco Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabi. Dali ra kay naulian nga ako po, buntis man ko. Mao pud akong ginhaplas. Ana, akong mama, ang tudlong mao pud akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Kana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 104.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw. Kay normal na ang iyang blood sugar o nawagtang nausab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sakit ako na diabetic at saka rheuma, sa high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal na ang kwan ko, yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako bitaw TL, magsinakit sa lampakan. Karoon nawala na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dali ng anak o gula ni Agi og panuhot samtang nagburos si Fee Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Itong pagbuntis ko, sige ako kapaplas sa Yaki Oil. Ang dali na nga itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil.
5: Aha.
4: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Oil gihapon.
3: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Today's best variety. 105.7

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
1: Parang itlog ng manok.
2: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
1: Yung Yaki Capsule po.
2: Tapos?
1: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
3: Wa gayod kuno maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, pirmi dayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak bitamina nilan.
4: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala jud ko naglisod pagpanganak, wala jud ko panuhot. Nya napugoy anak nga maguwang duha ka buok Yaki Vitamins po na ako sila niya kunindo sa ilang kaon ilang tulog hanto do gamit pa namo ang Yaki Oil.
3: Amuyaan kay mga utaw yang Yaki Liniment Oil hasta kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
0: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
6: Oo.
5: Iko pagtesting nung sa Bilunga, masig maka malibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
6: Duha kapad lang ang yan.
5: Duha kapad, wala na lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay man.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ate, ano yan?
9: Joy FM!
10: We are back!
11: Back to the hits.
12: Joy FM.

0: out of 5.7.
1: Hala, naanapod bag-o. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule, naana sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: 105.7.
1: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Natistingan dyan ako. Kanang kwan mo to kuya, nagpapalit kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis ug ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
4: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
3: Glutagency, Mami? Ano yan?
4: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, Mami.
4: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Joy FM!
8: We are back!
9: Back to the hits.
10: Joy FM.

0: parang na nabaging manggod niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o brahi, mabalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin, manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung may baho sa yaki, siya nga, simuhuta ko, di ko humot kayo, di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minoy na ayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Kakyut ni maoy.
4: Joy FM.
5: We are back.
6: Back to the hits.
4: Joy FM.

0: Joy FM.
1: Na, ana punta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Kete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

0: sa 12 na sa bulan sa Oktubre 2026.
1: Huwag inday sa imong gituyan daw sa masalang.
0: Mayong buntag sa tanang katinig na to karon nga nagapaminaw sa tong programa nga Tinig ng Bayan. Kini si Jams Palmahil. Mayong buntag din ha sa Governor Generoso sa Lupon. Og banay-banay, mayong buntag mga katinig ha. Og sa itong mga katinig din ha sa East Coast, sa Davao Oriental, Dakbayan sa Davao Oriental, din ha sa Mate City, sa Tarragona, San Ignacio Manay, og ingon man din ha sa Caraga, sa Baganga, KTL og Boston. Kamusta kamusahin yung lunas mga katinig?

Parang alawa, murag makaingon ta nga. Init karong adlaw mga katinig, no? Kaya nigawas naman si Haring Araw. Kaya for the past 2 days, medyo gaulan ta din sa Davao Oriental mga katinig. O actually, maayo na siya mga katinig, no? Anyways, mga katinig, kung naamay gusto or gusto mong paabot sa inyong mga mensahe, mga mulo, open at text line 0995-421-6641 or mamahimo ka mga mutsat sa atong Facebook page sa Joy FM Caraga. Kaya itong hisgutan ka lang buntag mga katinig. Ang kaninga itong ginapangandaman na El Nino o kaning Super El Nino. Nang going back sa kung giingon gani ang mga katinig, no? Maayo kay ni ulanta sa weekend. Ang mawala ranalipay nga ni ulan at yung mga mama na to, no? Kaya nanlabas sila. Kanya, dili mauga. Kaya wala may init. Ayan, good morning sa itong mga sudyante din, ha? Iuklihok na mo yung tawon para dili ma-late.

Karon mga katinig, nagmando atong governor, no? Si Governor Nelson Denghirang. Nagahimo siya og provincial El Nino Task Force. Pinagi sa executive order nga ipagawa kani atong Setyembre 7. Kaning provincial El Nino Task Force, mga katinig, aduna kini lima ka clusters. Ing food security, water security, health security, energy security, o public safety and security.

Unsa man kining El Nino dai mga katinig, no? Ang kaning El Nino kana sobra ka init bang walay ulan-ulan. Siyempre, ang una maapektuhan na mga katinig kaniyatong mga kaigsunan nga farmers.

course, unang-una, mag-ipon po tayo ng tubig, mga katinig, no? Or mag-save din tayo ng water. For example, kung nagsigig, awas na imong gripo din, ha? Palo nga po na imong gripo. Nga, magpundo po tag tubig, mga katinig.

No, kay number one, yun magkatinig ang kaning conserving of water. Example na yung mga kanang leaks imong gripo din ha, or imong host din ha, no? Gabaha na dira sa gawas yung balay. Oh, ayusin mo yan.

And kani atong kanigong mag-toothbrush ta mga katinig, usahay makalimot biyatag ka ng palong sa tubig, no? So, kasagda na nato ng gripo nga nag-awas, wag ga-toothbrush ta. Which is dili na dapat mga katinig, kaya dapat magtipid ta og water, no? Unya, sa itong mga katinig, especially kani itong mga drivers, no? Kani mga nagtatrabaho. Kani mga construction workers, mga drivers na to, mga farmers. Huwag ka ng mga trabaho nga bugat ba. Dapat good mga katinig nung hydrated mo kanunay. Ngun saan man na, in what ways man maging hydrated tayo. Of course, we have to drink plenty of water mga katinig. Mag-inom ta kanunay og tubig. Dili mangapi. Ito nga sa, kananam namang giuban nga mangapi ba. Nga last 12 kayo no, utong tutok, nangapi. Di po kung mag-ingon nga ako to, para mag-ako good to. Ang uban mga katinig no, nagabutang silang electrolytes packets. Packets of electrolytes silang mga tubig. O ka ng mga dato. No? Ginom na sila ng mga katinig. Or if dili mo makapalit ang packets of electrolyte, no, kaya medyo may kamahalan man din yan, pwede man tang magbutang o kaning a pinch of salt, no, gamay nga asin, kaning butni po nag-gamay nga squeeze ng kalamansi, no? Pwede na siya mga katinig, lalaban na yan. Of course, mga katinig, very important, avoid peak sun. Ibig sabihin, wag po kayong labas-labas, labas ng labas ng bahay nyo pag sobrang init. No? Kanang alas 10, even alas 9 karon mga katinig, no? Medyo sakit na gyud sa panit ang kaning init. 10 a.m. to 4 p.m. mga katinig. We have to stay indoors or in a well-ventilated area. So, manang hottest hours of the day. Most importantly, if namo sa gawas, we have to dress appropriately. And what way man mga katinig? Kailangan po yung sinusuot natin na damit ay lightweight, maluwang, and light colored na damit. And mag-sunscreen po mo kanunay. Munang ginahitin mo na ito nga, sunscreen is life. No? Kaya para maprotektahan na ito nga panit against UVA and UVB rays. Muna mag-sunscreen dito kanunay mga katinig.

Itong mga farmers, huwag kaning nasa agrikultura, no? I-advise nga mag-switch og crops. Sa may butpasbut ani. Magtanom ko no, drought tolerant or water saving crops. For example, kaning sweet potato or kamote. Cassava og saging. Instead of high water crops like kaning bugas or kaning rice. Namunang ginaingon na mga katinigang uban na gina-advisean gyud nga magtanom og kamote. No? Kay drought tolerant man kaning kamote mga katinig, kaning cassava og kaning saging. Magdiha na manggawas ng balag saging.

0: Alag saging, basta labing.
1: Sure, ay!
0: Uy! Daba. So, ayan mga katinig, of course, kinahanglandan din po na tayo ay we have to stay informed. We have to monitor advisories every now and then, gikan sa buhatan sa Pag-asa, no? Mag-check ta kanunay yung kaning regular ng weather updates, unsa may updates na. And drought dry spell alerts issued by DOST Pag-asa. Ayan. So, credible na siya mga katinig ha. DOST Pag-asa lang. Kanang na ay verified nga badge sa Facebook. Manang legit. Kaya yung uban, maatik, maguna ng mga atik-atik ng account.

mga babaw drivers at karon no nga nagapaminaw pag inumo og tubig kanunay magdala og baonan na sa tubig. And most important ni mga katinig, di ba syempre, kay init man ang panahon, we have to, kaning uban bang gusto mo inumog bugnaw nga tubig, no? Kang nai ice, or soft drinks ba ka na, nga nagbukal-bukal sa katugnaw, or sa kabugnaw. Mga katinig, likay ka na. Dili na siya pwede, no? Kay gikan matas init, kanya may numtag bugnaw, so makalitan atong lawas. So dili na siya pwede. Advice gyud nga maligamgam. Unya mga katinig, namang giuban na naiuso karon ba kanang cooling mist or kanang cooling spray. Auban ginahimo pud na para mabawasan ang kaning kainit ba. Or magbutang atong cooling powder. Una pa iuban kaning cooling wipes. Hala na mag-diskarte din ha kung unsahon ninyo nag-diskarte. Basta importante makasurvive kita niya ning El Nino mga katinig.

atong Yaki Products, atong station, makitaan din na sa Porok, Makugihon, Tagadaw, San Rafael, Katiel. Dapat sa Katiel Glass, dool sa INC Church.

mga katinig, suka ng El Nino, importante gyud no nga we are well aware unsay posible mahitabuan na, and we have to treat it seriously, no? Take it seriously. Ayaw ba nga maraga joke-joke ra po. No? Bahala naman sa inyong kinabuhi. No, pero we really have to take this matter seriously, mga katinig, kaya delikado gyud ning El Nino. Mo nang dili magawas-gawas o wala importante nga buhat nun sa gawas, dirara ka sa inyong panimalay. Nya mag-inom gyud ka nun ng tubig, no? Bueno mga katinig, amping-amping at kanunay. Para sa dugang hisugutanan sa national.

0: Alang sa dugang sugatanan sa nasyonal, makauban nato si Karomi Elusva, Karobi Padilla Sison og Loy Rosario. Kini inyong katinig, Jams Palmahil, Mayong Buntag, Davao Oriental.
1: Usa sa mga bag-o na itong nakatunan diha sa impeachment process, kining mahitungod aning manager sa check gamura o pamaagi. Bag-o lang itong nakatunan, pero apparently dugay na daw ginahimo kini sa mga politika just to hide their assets sa panahon nga mag-submit sila o statement of salen, assets, yeah, liabilities and network. Pwede nimo
2: floating, no?
1: Oo. Kabangi daw may pasabot ani Attorney Bing ka nang masabtan sa common nga tao?
3: Well, ang pagka-imanggol dito sa patong forensic expert, halimbawa, Romy, no, ikaw na kaya na kay kwarta sa imong bangkong 1 million or 100 million, yun na lang ito, no? Eh, marigwapo naman yung negosyo, di, nakay 100 million sa bangko. No? So, hanto this kasi na may mga banking cycle, no, normally mag-end na on December 31, no, so kung wala kay i-withdraw din ha, ang mag-abot sa December 31 100 million lang gyapon, no. So by January 1 ang ending balance ni 100 million, by January 1 ang beginning balance ni 100 million gyapon, di ba?
1: Okay.
3: Pero kung na kay gustong itago, na gusto nimo na kay dili mo gawas na at the end of the year na kay 100 million, di ba?
2: Na kay tinago ko.
3: Oo, magpa-issue ka manager's check na worth, ino na to, 50 million.
1: Nag-happy 50 million o billion?
3: Na, pero, ang may nun ang imo, halimbawa, na kay mag-iotangan, o, so, basta na lang, ay, gawa, nagamay na lang, ano ni Romy. Kanya ka ng manager's check, 6 months ago na, no? So, pag-issue ni mo, ana...
1: Six months ang validity.
3: Oo, validity niya, ana. So, pag kuha ni mo, ana, ang manager's check, ibawas dahil na dito sa imuhang account. No? Pero ang manager's check, nakapangalan na po dahil si Mua, or anybody, no? For that matter, bisag, kay Ruby ni mo ipangalan, pero bilang dahil mo yata kay Ruby, no? Itagugan lang din yung manager's check. So, for 6 months, unang ito, meron nag-float lang ng kwarta. Wala po ni gawa sa kwarta. Sa ang bangko, po nawala sa bangko, no? Kaya naramang din ang kwarta niya. Kapag papel naman na, after 6 months, pwede na po din mo, kung hindi mo gamitin, automatic, cancel na po ng manager's check, bubalik na po na dito sa imuhang account. Masunod na po na sa imuhang account, no?
1: Wala'y nawala nga kwarta, attorney, pero adunay nawala sa record. Tama ba?
3: Yes, no? Wala sa record. At ang imong ending balance by December, nagadaan ka, ang imong beginning balance po, nigamay po, no? Sa January 1. So, muna ang ginainom nila ng mga una, tawagan na, pero as explained aning katong forensic expert, no? Muna yung tinikling, itawag nila. No?
2: Likay-likay sa kawayan.
3: Kaya musayaw sa tinikling, sulod ang pin.
2: Kinahalan di ka maipit, attorney.
3: Di ka maipit. So muna, ilang ginihin mo. Tinikling, dili daw na legally, that is, theoretically, that is not legal, no? Pero muna ang schema, a scheme, no? Para i-defraud po din mo yung either creditors ni mo o kinsa ba, no? Nga gusto din mo itago ni, no? Nga ang marignay paper trail nga ang imong kwarta at diyan, halimbawa, sa reporting ng SALN, Romy. Okay, ang business mo sa reporting ng SALN, December 31, no? Pilay assets network na statement of assets and liabilities ni mo magdepende dito sa December 31 ni mong balance, no? So kung by December 31 ang imong net ang imong assets na lang, net worth ni mo 50 million na lang, di ka maitug kayo, no? So pagka January after January 1 ang imong beginning, gamay pud kayo, no? So sa reporting ni mo April man ni gina-report ko ang SALN, no? So ang i-reflect ni mo katong December 31, Pero by February or March, nibalik na po di itong imuhang 50 million yung gikuha. No? Kaya gi-cancel naman yung muhang manager's check.
1: Mm.
3: Di ba? So, gamay, so, gamay lang yung muhang asset. No?
1: Mm-hmm.
3: Kamo lang gino nila na posibli gigamit na yung eskema to para malikayan itong report sa SALN.
1: Attorney, no? 9 years kang nag-congressman and you've been rubbing elbows with politicians. Nakadungog na ba ka sa ingani nga eskema sa panahon nga naaka pa sa Kongreso? Aduna na ba yung mga nakahisgot ni mo na yan or nakahiring ba ka?
3: Na ako'y nagdungga na na, Romy, pero wala pa po gito nga lang, pinikling ba, no? Mm. So, marami rin ako'y nagdungga nyo ngayon, ano ba, basta ilang ko, ang ilang bank account, limpiwan nila before the end of December.
1: Mm-hmm.
3: No? Ang... Igawas na nila, ang ilang, halimbawa, cash, mawag siguro na explanation, Romy, yun ang wala'y cash in bank, huwag wala'y cash on hand. Mm-hmm. Diba? Na'y mga tuwid na wala'y cash in bank, cash on hand si Sara Duterte.
2: Yeah.
3: No? Niya, sunod-sunod. Sa other assets. Mm-hmm. So that it probably explains, no? Maming isa sa explanation dito at yung forensic expert na, muna, siguro ang netabo, kaya gihurot nila, nagigawas nila before the end of December. So wala, dito sila. No? Pero, nag-issue lang sila of manager's checks. No? Niya, mm-hmm. Nahitabo ni, di dugay na din nga maraming eskema kay even si katuliyang amahan si Rodrigo Duterte pa-issue po ng manager's check katong sa ilang joint account.
1: Mm-hmm.
3: No? Na-remember siya to joint account.
1: Yes.
3: Press release lang ni sa vice president kung ako kabalo anak na nag-withdraw di akong papa. No? So, so ka na, ang isa sa kong revelation dito ng kabo, no? So, panahon na tuon niya.
1: Pero
3: cross-examination on sa unit pag-contra sa defense.
1: Yeah, nag-iyon si Senator Panfilo Lacson attorney nga kwan. Ang iyahang take ani is kwan ni opinion ni tanan ang gipang pag-uwas ni aning expert. Og matud pa niya, wala na mo nako ni gina-take as gospel truth gyud. Pero ingon niya nga andam paghihapon siya nga maminaw kung unsaon pagdepensa sa defense panel ang vice president after aning testimony aning expert. Now, unsay take nimo anang giingon ni Panfilo Lacson nga kuan ni tanan, opinion ni tanan, well siguro tama man pod but naa siguro yung basis pod.
3: Tama man na, Romy, no? An expert na i-present merely express, gina-express lang niya ginayang opinion at an expert, no?
1: Mm.
3: Muna, nga ang defense, mapugos yun, nga kumapod sila ginayang expert, no? So, by the time na mag-presenta sila ng ebidensya, kinahalan, mag-presenta po sila credible na expert to explain all of this na tumarag segmented nga mga testimonya o mga defense, o mga dokumento, no? From AMRC, field jets, BIR, Securities and Exchange Commission, Register of Deeds, no? Okay. As far as the prosecution is concerned, as of now, no? Nag-istoryahan na ito. Nakahinin nila. Yan, napakita nila ito man na 800 plus billion na undeclared or unexplained, no? So, well, that is an opinion, tama si Senator Judge Lacson, but that opinion can be persuasive. No, kaya naman ay purpose sa opinion, no? Labay persuasion, madani ba ka, no? Or ma-subscribe ba ka aning opinion? Kay expert man ang nag-iyon namin, no? Mo nang importance na nga yung mga expert nga ipresenta. Wala man po nag-iyon ang depend ang prosecution nga kung ang gini siya, mo nang gini, no? It's for the senator judges later on to decide, no? Unya, siyempre, di man po din mo maingod sa pagpresentaan ng expert kabalo niya sa defense, no? Kung saan nila pagbutas ang iyahang credibility, no? But presented previously, impeccable man tong credibility, no? Ni Attorney Cabrera. Mm. No? Gikan sa pagsugod niya sa CPA, na imo siyang abogado, na imo siyang forensic analyst, no? At kaya sa mga awards, at mga organizations na giapilan niya, o niya, yan advocacy, no? O niya, klaro po ito sa ang iyahang gihimo nga ma-recondition pag kuha sa iyang expert mo nga dapat independent siya, no? Dili siya diktahan sa prosecution kapag tanaw, pag-analyze niya sa mga data na kipresenta sa iya. So, again, no? That is, opinion na siya, pero mas kamo na opinion na maka-convince ang kasatao siya.
1: Mm-hmm. Attorney, kanang adun way possibility nga ang depensa i-assert kining gitawag ninyo og demurrer kay muraga on the pretext of the pieces of evidence na gikan sa kining ginaingon po ninyo og poisonous tree?
3: Well, dili ko sigurado kung rules of the impeachment court will allow demurrer to evidence, no, or marag motion to dismiss, no, tungod kay wala ebidensya ang ipresenta. At this point, even if it i-alam, ganting, no, na di-adapt na ang rules sa impeachment court, kaya naman sa regular courts maguna na aromi, no, either sa criminal or sa civil, no. Pero kung even if i-adapt na diyan sa impeachment court, marag-result siguro, no, na ihatag ang demurrer, no? Even dito sa Article 4, halimbawa, pwede bang ignore niya wala ebidensya na nanghadlok ang presidente, ang vice president? Di ba? Klaro man itong, klaro man kayo itong,
1: itong video?
3: Itong iyang recorded threat, no? Ang nakuha siya, gamo patay sa presidente, sa first lady, o sa former speaker. Dito sa confidential funds, di ba naman klarong confidential funds nga to, in fact, ng COA, finally, i-dismiss lang ilang MR. No, na ginagi pa, at least, ipabalik itong 73 million.
1: Mm-hmm.
3: So, listen kayo at this point, no, nga, ingnon na lang sa defense, ah, wala mo ebidensya, mag-move to dismiss me, no? So, even ang mga senator judges, mingingin na, adili pwede, denied na, even if mo file mo. Kailangan na madungga na mong inyong ebidensya, no? Kaya sa pagkakaroon, kusog, ang nakabintahe din eh, na ay mga ebidensya na, na ay mga testimonya na presenta ang prosecution na binadini sa Article 2, no, kining unexplained route to. Nisa dito about sa unexplained route, kunili na po dito sa non-disclosure, no, na wala ni mo gibutang sa SALN, or for that matter, nakikibutang sa SALN pero wala dito sa ubang records, no? Wala ni mong ibayaran ng taxes, etc. So, unya, yung ba nato, Romy, nga, kining tulukay, dili naman siguro nila ida yun itong Article 3, no? Dili sa tuluka, charges, katong sa Article 1, pertaining to confidential funds, Article 2, kining unexplained wealth, o Article 4, katong grave threats. Remember, ang isa sa charges din is betrayal of public trust. No, dili lang violation of the quotable violation of the constitution, dili lang ni high crimes, no, dili lang ni graft and corruption. Ang common din yung charge, betrayal of public trust.
1: Is
3: no?
1: There betrayal of public trust? Adun na ba?
3: Oo. Oh, nya ka na siya. Wala man na yung ingon mo nga pare sa criminal case nga na yung elements, no? Na pag mawala ang isa ka elemento, mawala ang kaso. Betrayal of public trust is very vague, no? Very broad, in fact, no? And ang depende na sa senator judges kung matuo sila nga nagluig na sa pagsalig, naghihatag sa imuhan sa katawhan. Halimbawa, gisaligan ka sa katawhan nga i-report ni mo tanan ang imong mga business interest. Ikaduha, gisaligan ka sa katawhan kung gi-elect ka nilang vice president niya, dili na ka mag-involve sa mga negosyo. Mm-hmm. Okay, na conflict of interest na. O niya, na may mga, na may re-record din na, ikaw mismo, ni Amin, si Musal, and stockholder gihapon ka, o niya, member ka sa committee, ani isa ka kumpanya, aktibo ka din na. So how that participation sa business, nagkuan ka, nagtuman ka dito sa trust na gihatag sa imo. Daghan pang uban, no? So, mo ni ang ang tanaw ko rin mo, tungod kay kuan mo ni sa shotgun charge ng betrayal of public trust, either of these three, pwede yung kamaigo. Kaya di man kinalan ko, Drumi, o Ruby nga, tanang tulo ka charges, makamatudaan na ay substantial evidence.
1: Bisag isa lang.
3: Bisag isa lang din na sa tulo, na makita ang mga senator judges nga, enough, not to convict you, pwede rin yung katangtangan sa pwesto.
2: Mm-hmm. Yes, attorney. This leads us to a question nga gipadala sa ato ang interactor dini. Ana siya murag sayon nang lagi ang conviction sa panahon ni CJ Corona. Karon daw murag ilang napansin murag taas kayo ang proseso og lisod kaayo, no? How do you react on this observation nila, attorney? Kay CJ Corona daw dali ra daw kaayo.
3: Sa tan-aw na ako di halos pareho raman, no? Mabitang nag-iingon nila ang impeachment is sui generis at last of its own, no? Kada impeachment, na yung mga common din na ng mga processes, na yung mga nagkaalahi, ginagmera, pero na yung common ng mga processes. In fact, katong sa panahon ni Chief Justice Corona, naigura man siya sa
2: Sal-N.
3: Disclosure dyan niya sa Sal-N niya, na naaday sa dollar accounts, no? O niya na siya mga properties nga wala niya gideclare. During yung nandungan ako, katong iyang impeachment ni CJ Corona, kapag sugod, yung mga kadaganan, dili makundik, no? Walay enough boots to convict him. But at the end of the day, no? Katong naggawas na itong mga ebidensya, katong iyang sasal-end niya, 21 out of 23 senators voted to convict CJ Corona.
2: And that, yes, attorney, this leads us also to another observation. Tungod kay appeal mismo si Senator Alan Peter Cayetano ang niboto pabor sa conviction. Tungod lang sa discrepancy sa iyang sal-en nga wala siya, naa siya wala gideclare.
3: Mm-hmm. Well, naroon din niya, no? Makuhaan ba ang standards nimo, no? Diya, makita rin, marang test kung unsa you got impartial as a person, no? Or you are just persuaded by political motives, nimo, personal motives nimo, no? Kung tingutanay, kay, every mo siya siya ang baba, I'm not really partisan, I'm just here to clarify things, no? Pero at the end of the day, makita mo yun nimo, no? Ang partisanship na ni Senator Cayetano, no? So din here on mabitaw mabalikan na siya kaya mga gipang-ingon in the previous impeachment cases, no, iban din sa katong pag-treat sa non-disclosure sa mga sal-en sa mga officials, no, like katong kay CJ Corona sa una o karon na nabalik na po, no. Anyway, at the end of the day, yung lagi na ito, each senator judge will make his own or her decision, no. Iban ang standards of proof. Wala mong ginaklaro, gidefine, no? Yung mo lang ka, sa isang standard evidence nga makakumbinti sa mo, that's it, no? So kung may yung kang na substantial evidence, dili mong kinanglan na siya na proof beyond reasonable doubt, no? Ano kayo yung kitang evidence siya? Barihan eh, kung dili nila na-explain ng parong na, anong na 800 plus billion din na nga discrepancy, no? Or gaps dito sa imuang gideclare, then to a senator judge, maybe that's a substantial evidence to convict you. At this point, especially kung dili wala klaro, dili kayang balik karon na sa depensa.
1: Attorney, comparing the pieces of evidence that convicted si CJ Corona with the pieces of evidence presented against BP Sara, how would you rate them?
3: Kada kaso mang gudrumi, no? May layan ng sirkumstansya ba? No? Pero that's the same, ang isa sa sentro din, eh, kinimugan ng sal-en. Sa uban ng good, ilagang nang ginamaliit ang sal-en, no, disclosure, pero kadaganan, sa pila na ka mga impeachment cases na to, remember, involved sal-en, even sa tungkang Chief Justice Sereno, no? Although wala siya na dayon yung impeach, kay ang Supreme Court na mismo nabiktahan at that time, sila na mismo nitanggal kay Sereno, but, unique yung ginakada kaso, pero yun ako, at the end of the day, mabalik radio niya ito sa unsa ang gihimo ni mo, no? How you act yourself as a government employee, government official, no? Gi-require sa imo nga i-report nimo, no? Mga bitaw nang naate balaod anang sal-en kay mo naman na ang may mong issue gyud. Manulod sa gobyerno ang mga tao, no? Magpa-elect sa mga politiko, kay nagpadato sila samtang naa sa posisyon. So, pero siyempre, daghang mga politiko yun niya ginakuana, ginapaikot-ikutan ng CLN.
1: Attorney, last point from my end, attorney. Aduna ko yung nabasahan nga analysis nga nagaingon nga actually dako kayong blunder on the part of VP Sara Duterte kaya gipasagdan niya nga muusa da kining impeachment samtang siguro siya biyahe abroad. Matud pa sa analysis nga ing ani man day kadako kining or kadaghan kabugat kining mga ebidensya nga pwedeng gamiton sa iya ha. The best that she could have done was to resign early. O, mabalik sa daw, magpakahilom, and then later, mabuto pag-usap panahon sa presidential campaign. Say, take ni mo ani nga analysis?
3: Well, kakaroon ng dumi, no? Saan mga gawas ng mga analysis? Natin yung semblance of truth na siya, no? Sakto po siguro na siya, but nagkantong yung iwan nga magmugod na nilang strategy no? Katong first nga impeachment nagmalapuson na sila na balik pa rin to sa Supreme Court but napin nag-iwan nga sige lang kaya pag-abutan na Supreme Court di kaya po lagi na mulusot dito kay majority sa member sa Supreme Court appointees mo na siya ang aman no? So in all of this ang makita ginato diya Romy po isa siguro sa inong dali si hubris no? Katong ginaton new breath sa usa ka tao no na nagtuog sila na ano at wala yung mahitabuan eh no? Magmalampuson siya kung sila anyway survey nag-iwan kusog mong yapon siya sa survey no? So anang nga may ituog sila na invincible no? But remember atong kasaysayan nagtuloy sa to bisag si Marcos nga diktador ningon siya I don't intend to die no?
1: Natry mong Japon.
3: Napalagpot, no? Si Estrada, palagpot-pot, no? Kanya, naaging way of, ang inalagin nila, the long arm of justice will eventually catch you, no? Labi na kung nasayod ang mga tao, nasayod, nasayod ang punta, no? Na, contrary sa ilang gina-portray, di gina siya tinuod, no? Na katanyan lang, pobre kayo sila, nag-simple living sila, no? Kanya, kung pasilti yung panimutong amahan, so na, pobre daw sila, pero kalit na lang, katong gi-confront nga, anong wa mo may klarong negosyo, pero ni kalit man mo ka, daghan man ng hundreds of millions naman yung mga account, no? Daghan man ng, so, pag-abot sa panahon, accountability nga po ang inyong atubangon at public official Romy, no? Kay mo man ang isagot sa kuan, pinakasentro sa atong konstitusyon. Mo bitaw ng kanang Article 11, it speaks of accountability. No? Kanang Article 11 sa konstitusyon. Ang Section 1, ana, gibutang na nito. Pagsugod pa lang sa Section 1 sa Article 11, the public office is a public trust. No?
1: Ang
3: position, public trust gina siya. Pag gisalig lang na sa imo sa katawahan, dili na kay imuha ng butang na pwede nimo ipamana. No? Kung kana na pagsalig, mawala na gani, maningil gina katawahan sa imuha. No? Mm-hmm. Dili pwedeng kining accountability, Romy, sama sa atong nakita ro, no? Mag-day 38 na karong adlaw sa impeachment. Hindi pwedeng himuon lang yung sayo-sayaw na pinikling, no? Na pinangang yun, ipiton yun ka din eh, no? Kung naakay na himo ang pagluib dito sa pagsalig na gihatag sa imuha sa katawa.
1: Mm-hmm. Habol, attorney, last na gini. Kining nahitabo diri sa impeachment trial, tataw man ning mura o bangi gihapon sa gitawag na itong mga oligarchs. O pagpanahon sa presidential election, mura o ang klaro man karon, adunay duha ka kampo, ang kampo ni Duterte o ang kampo ni Marcos. Daw si Marcos, dili naman siya makadagan by virtue of disqualification sa constitution tungod sa iyahang term. Now, labanan ni sa mga oligarch, kunya, akin yung mga labanan sa oligarch, whether you like it or not, ang nagpaluyo ni Ani, mga kuan po, dagkong nasod, US o China. Kay establish mga gitbutong connection ni Marcos sa US, kay establish sa butong sa mga unsa to testimony diha sa impeachment court na establish man tong connection po sa kampo ni Duterte sa China. Now, asa ang katawhang Pilipino taliwala ni aning mga panag-ingkil nila? Asa dapat pulugal?
3: Kung may nuntabit mo, una sa ano, naamang doon nabakuan niya, ganun si Sara Duterte, ang mga Duterte ramang ginaging nalutos ninyo. Sayot na na, no? Pagkakaroon mo, tinuod kay siya man ang nakasalan diya sa impeachment, pero dapat may nunduman sa katawan na ang accountability, wala ni pinapapangita na ito, accountability, justicia, wala lang din nakapunting sa usa. No? Remember, kaya butang anak kang Marcos din ha, di ba, mga Duterte, tungod man sa yun ni Tim, no? So, kinahanglan, paningyon yun yung ginapon ni, nato ni si Marcos. Halimbawa, sa isbutanan ng confidential funds, kinsa may nagtatagong confidential funds kay Sara Duterte ni atong 2022, nga wala man tayo budget ng Office of the Vice President. Si Marcos man, no? Kanya, kung tanawin ni Mohan Tudkaroon, kami ganing ipasa nila ng budget, tako gihapon ng confidential funds nga sa Office of the President, dapat din ka maningil. Kung tama ka, kining kampo sa mga oligarko, no? Nga dinastiya, Marcos nga dinastiya, Duterte nga dinastiya, nakita naman ato sa ang damage nga hihimo nila ani din sa ato ang nasod sa ato katawhan. No? Mga interest yung mga langyaw. So, muna, ang mga katawhan, dapat at this point, no, dili na ito isalig, ani mga oligarko, mga dinastiya, ang kaugmaon sa ato ang nasod, no? Sa 2028, ayaw pa makuha. Pag-iwi mo lutaw. Mess, no? Ng mga mutindog, ng mga mahimong leader na ito. Kung hindi man, so maabot nga mga panahon pa. Pero dapat na itong isalikway na yun kining mga dinastiya, no? Mga oligarko, no? May hinungdan sa grabing kalisod sa ato ang nasod. O grabing kalisod sa atong katawahan, no? Nga puro lang pasiata, pasalig ang ilang gihimo, pero nakita na to, no, na samtang kita nag-grabe ang kalisod sa katawan, sila po, nagkagrabe po ang ilang pagkadato, no, nagkagrabe ang ilang pag-accumulate of so much wealth, no, nga mga onang sa isa ka-restaurant, mugasto hundreds of thousands, no, nga ang ordinaryong Pilipino gani, halos dili na niya ma-afford ang isang kilong bugas na tag-60 pesos na, no. So, dapat manghinuklog yung Daromi, no? Dili ni away sa kampo lang sa Team Kadiliman o Team Kasamaan, no? Dapat naapod ang Team Mamamayang Pilipino din hinga.
1: Team Katawhan.
3: Team Katawhan na mugi magtakda sa kaugmaon nila sa umaabot ng mga adlaw, Romy.
2: Yes, Loy, last question from my end. Pero duha ni kabuok una, seemingly ginapreparar daw si Baste Duterte, ang mayor sa Davao nga maoy mo-take in place of VP Sara sa race for presidency kung ugaling ma-impeach si VP Sara. Ikaduha, Loy, ang ikaduha nga pangutana, katubang global contexting, kung si Sara very much aligned sa China o seemingly maokunoy murag piyesa sa China, labi na nga naatay issue sa West Philippine Sea, no? O sa paggawa sa mga resibo nga gi-present sa prosecution, coming, especially coming from Risa, nakita ka itong koneksyon sa China sa pagpadala o mga pondo, no? Nga channel padulong yod kay VP Sara through sa iyang husband, no? O ang ikaduha, kung sa Marcos punta, gunit po doon sa US, gani ang Pax Silica, usan na daw ka-indication ni Ani, nga they are really setting foot and interest, no, sa ilang gyera o posibleng mahimo tang Ukraine. Asa magpatunga ni Ani ang katawhang Pilipino?
3: Pero una rin dito sa isbutanan, gino ba nilang plan B si Baste?
2: Yes, so,
3: oo. Di mo naman na ma-discount, no? Kaya remember, crucial man po ng 2020 election sa mga Duterte, no? Labi na ron, kaya nanggawas na nadaghan yung gupuro nun sila, ha? No? So, probably, tinuod na siya, no, yung pangandaman nila. Kaya nabawa ano makonvict si Sara Duterte, appeal man din ha, ang katong disqualification niya to run from office. No. So, that's probably. But again, ibalik na po, kung si Basti is Duterte 2.0, pogya po na, miyembro gya po na sa dinastiya sa mga Duterte. No, nga mo yung mundan, sa grabing problema na po. Remember, pagsulot siyang amahan sa unang, utang sa Pilipinas, 6 trillion lang. Pagawa siya naman, 13 trillion na. No? So, kanang 6 trillion utang na sa Pilipinas from 1986 to 2022. Yes, 1986 to 2016. No? 6 trillion na ito utang. Yeah. Pagawa siya naman sa 2022, halos i-double na ang utang. No? So, hantod karo, wapan na nila ma-explain ang taro, manong niabot sa inyong anak. Yeah, gisunda na ito daan ni Marcos, na sila po ang nag-enable ani nga dinastiya. So again, dapat ato na gini isalikway kini mga masahol nga dinastiya oligarko sa ato ang nasod. Balik dito sa mga influensya sa mga langyaw, dili man gina malilom na matag presidente sa ato ang nasod, ipaloy ang iyang pulisiya na gi-influensyahan gyud sa mga langyaw, no? Labi na mga imperialistang nasod ang Amerika ug karon kini nag-aggressive po niya China. Pero kanang dili ka dapat masunod sa laang, no, nga ato si Sara o naay ko anak China na siya kay naay mga negosyo, daghan di ang mga negosyante sa Pilipinas ron kini mga oligarchs din ni mga negosyo pud ba sila sa China, no, at the same time mga negosyo sila sa Amerika. Tungod kay this trading partner, so ang China is also the manufacturer of the world. Natamanggi ka ng mga gibaligya dyan sa mga dagkong mall na di pa nag-iyahan ang oligarko, ikan na na sa China. But that doesn't mean nga pro-China sila, no? Or for that matter, kining sa Amerika, no? Nga di po nato maingon nga tinuod man na naka-align ang policy ni Marcos sa Amerika. But remember, even the previous administration, even si Duterte, si Duterte sa una, sige lang panghandlo, tantangon ako ng BFA, tantangon ako ng EDCA, pero di pabilin man niya, no? So, ang dapat makunting na to, ang klaro yun nga, kanang pagpanghilabot sa mga langyaw, bisag kinsa pa mga nakalingkod ya sa Malacanang, no? Langyaw man na ang imperialistang Amerika man na, o kini-aggressive. Dapat ato kinaalkontrahan, ug ang katawang Pilipino, i-assert yun niya, nakabutang din na, ato ang konstitusyon. O din ang katawang Pilipino, iduso na ito ang atong gobyerno. Kay ang ato ang 1987 nag-ingon, konstitusyon, 1987 konstitusyon nag-ingon niya, dapat

0: prosperous nga nasod kumpara sa Pilipinas.
1: Correcto, attorney. Wala kita oras sa alas 7 na.
0: Okay. Yeah.
2: Mm-hmm. Salamat tayo sa discussion, attorney.
0: I-assert na ito at ang independent foreign policy pag-abot sa anang iskutana.
1: Mm-hmm. Dagang salamat, attorney. Hinaot, dili ka magmakuli mo hatag sa iyong panahon sa sunod ng mga higayon.
0: Dagang salamat, Romeo Garobi. May buntag.
1: Mm-hmm. No, katontingog ni attorney Isagani Caloy Sarate, kanhing kongresista nga nag-represent sa bayan muna o abogado, inilang abogado, nag-practice sa Davao City. Korenta?
2: Yes, wa naman tay oras. Pero nagpabilin ang inyong duha ka tingog dinhi nga facilitative sa issue. So adlaw-adlaw sa ato ang presentasyon, rest assured ugma atangan nato ang issue sa food nationalism.
1: Mm.
2: No? Ugma kaubang dos, no. So kini ang inyong tinig 40. Ubi Padilla season.
1: Mm-hmm. Tinig Dos Romy Ilusman, nagayong dagang salamat sa iyong pakiguban ka na mo. O hinautunta sa tanang adlaw Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag mag-uban-uban kita dari sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa. Kaya musunod tayo ng ato ang network news ang alas 7 balita. Kauban si Kaloy Rosario. Mayong buntag ka na to, Tibo.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang A-plus ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilunga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang iyok pituro sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilunga o Yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa ba ng katol-katol, gaya sa akong dawas ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawag gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Hmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
10: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa.

0: sige siya o, inom o ganti ba yung steak? Sakit man ang gahapon daw. E gahubag mo ba ayo? Nga, nagkuhay siya koton. Yan gi, butangan o iuwi. Hindi hampo dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Mato, gipadayon niya. Agtan o mga sakasimanan, uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
2: Oh, tinuol yun na. Nagpasalamat ito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan!

0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang problema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
2: FM. Ang oras ganap na ang alas 7:11 na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, Tini Cuatro, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po. Nang Lunes at 12 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM. Sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Headlines. Ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isa patay, tatlo sugatan sa nangyaring vehicular accident sa Midsayap, Cotabato ng dahil sa aso. Headlines. Samantala, isang senior citizen ang nasawi. Tatlong iba pa ang isinugod sa ospital dahil daw sa food poisoning sa Kinapawan na City. City government nagsasagawa na ng investigasyon pero barangay council hindi daw na food poison bagkos inatake sa puso ng inatake dahil sa karamdaman na sa puso. Headline. At samantala, 20 lulo sa firearm ang na-recover ng tropa ng pamahalaan sa lalawigan ng Cotabato sa magkakahiwalay ng mga operasyon. Isang babae patay matapos itong tangayin ng tubig baha sa President Rojas Cotabato. At samantala, nagpapatuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Kaugnay naman, o samantala, 23 anyos na lalaki ang na-arrest naman sa ikinasang operasyon dahil sa illegal na droga sa makilala Cotabato. Isang dating barangay chairman na senior citizen patay naman sa nangyaring pamamaril sa Esperanza Sultan Kudarat. Isang grade 6 student patay matapos natumbahan ng puno ng liog sa Digos City. Kampanga del Sur, patay naman ang isang laborer matapos tamaan ng kidlat. At samantala, sa Caraga, Davao Oriental, kung saan suspect sa illegal na droga na aresto naman sa anti-drug operation sa Caraga. Headline. 18 anyos na fisherman na recover sa dagat ng Manay. Headline. Ibring eye screening at consultation isinagawa sa Makati City. Headline. Tulong para sa mga health worker at barangay frontliner sa Davao Oriental na ipamahagi. Headline. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digos City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko pag lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karoon akong papa, sir.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in towning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni karon. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon ayang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang Ganado Kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ng alas 7:17 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita, isang senior citizen ang nasawi at tatlong iba pa ang na-ospital matapos umanong nabiktima ng food poisoning matapos kumain ng beefsteak at chop suey sa isang activity sa City Gym noong nakarang araw ng Huwebes. Nakilala ang nasawi na si Miss Ginang Leti Dairita, 63 years old, residente ng Rambutan, Barangay Lanao, Kidapawan City. Maliban kay Leti, tatlong iba pa ang isinugod din sa ospital matapos namang nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka. Gayunpaman, nabatid na ang naturang senior citizen isinugod sa ospital matapos nakaranas ng paninikip ng dibdib noong nakaraang Oktubre at 10. Kahapon ay binawian ito ng buhay. Ayon naman kay Barangay Lanao Chairman Ricardo Ceballos, hindi daw food poisoning ang ikinasawi ng naturang biktima bagkos ito'y nasawi dahil sa atake sa puso. Niyag naman ni City Mayor Paolo Evangelista na nagsasagawa na ngayon ng investigasyon kaugnay ng naturang insidente. Samantala, isang nasawi at tatlo naman ang nasugatan sa nangyaring vehicular accident sa Midsayap, Cotabato. Detalye ng balita mula kay Tinig 11, June Villasoto. Yes, June.
7: Yes, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Tayong isa katao na ang nasugat sa naganap vehicular accident. At ang 6:40 ng umaga kahapon na Oktubre 11, 2026 sa kabaan ng National Highway, harap ng Integrated Terminal, Purok Paraiso, Barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato. Sa ulat na pinalabas ni Police Lieutenant Colonel William Faxon Jr., ang hepe ng Midsayap PNP, nakilala ang nasawing biktima na si Boy Hilay. May asawa, isang kagawad, Arkabag, at residente ng Sitio Lambunao, Barangay Santa Cruz, Aliosan, Cotabato. Batay sa Midsayap PNP, sakay di umano ang biktima at ang kanyang asawa sa XRM kulay yellow na motorsiklo at papasok sana sa entrada ng bagsakan area sa nasabing barangay ng isa pa waiter mula rin sa bahagi ng Aliosan, at dahil sa bilis ng pagpapatakbo ay inabot ang XRM na ikinatumba nito at dulo na matinding impact sa mga mag-asawang Hilay. Nagtamo rin ang pinsala sa katawan ng driver ng Raider motorcycle at ang angkas nitong asawa. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Visaya PNP kaugnay sa nasabing insidente. Yan ang latest June, na balita mula dito sa Tipong area para June, sa tinig ng bayan. Yes, sir.
0: Yeah, iba pa ito sa nangyaring vehicular accident kahapon din ng madaling araw nang dahil daw sa aso sa National Highway din ng
7: kasunod. Isa din ang patay na sa nangyaring vehicular accident sa Iwalay na incident. Asong gala sa mismong crossing area. Paakyat sana ng Kimagango area ang nasabing motorsiklo na biglang natumba ito, at isang matanda nga nasawi dahil sa impact ng ito'y sumemplang sa sintadong kalsada. Matagal nang inireklamo ng mga residente sa lugar ang pag-alagal ng aso, at nagsusumikap naman ang barangay government unit at ang LGU sa pamumuno ni Mayor Rolly Yordaman Sagdalan na maasikaso ang problema sa stray dogs. Bagamat panakanakang nagkakaroon ng Oakland sikpaw, ay di pa rin naiwasan na talagang pabaya ang ilan sa mga pet owners, at ito ay malaking banta para sa mga motorista. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipaw na area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
0: Maraming salamat at June Villasoto sa dagdag na update mula sa P. Palma area. Samantala, dagdag na balita mula naman sa Caraga, Davao Oriental. Ihati ni James Almahil.
8: Arestado ang isang suspect sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Caraga Municipal Police Station
9: at iba pang unit ng pulisya noong Oktubre 9 ngayong taon, dakong alas 2 ng hapon sa Caraga, Davao Oriental. Nasamsam sa persona ang dalawang heat-sealed plastic sa sain na naglalaman ng puting kristal na hinihinalang shabu, kabilang ang isang buy-bust item at isang hinihinalang pag-aari ng suspect. Na-recover din ang 1,000 pisong perang ginamit sa persona. Ginatayang 2 gramo ang kabuang timbang ng hinihinalang illegal na droga na may standard value na 13,600 pesos. Dinala sa Caraga Municipal Police Station ng suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa kakulang dokumentasyon at disposisyon. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahin, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7.23 ng oras, samantala sa dagdag ng mga balita mula sa B. Palma area sa lalawigan ng Cotabato, 3 individual kabilang ang 2 mga minor de edad ang naaresto naman sa ikinasang search warrant operation dahil sa pagbawal na droga kaninang madaling araw sa Sitio Landing, Barangay Kabayuran sa Libungan na Cotabato. Nakilala ang natunan ng mga minor de edad ay kasalukuyan namang pinoproseso para i-turn over sa DSWD at sasampa naman kaukulang kasong pagbabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isa pang leader ng naturang grupo. Samantala, alas 7.24 ng oras sa ibang mga balita. Abot naman sa 20 mga loose firearm ang nakumpiska ng mga otoridad sa probinsya ng Cotabato sa iba't ibang mga operasyon. Ayon kay Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Hohilia, nagsagawa ng 5 search warrant operation, 5 offline na katok activities at 10 tugro bilang boga operation. 3 individual ang naaresto sa natura magkakahiwalay ng operasyon kung saan 20 mga armas ang nakumpiska. 20 mga armas ang na-recover, 5 rito ay nakumpiska, 10 ang voluntaryong isunuko at ang 5 naman ay dineposito para sa safekeeping. Ayon sa Cotabato Provincial Police Office, magpapatuloy ang kanilang mahigpit na kampanya laban na sa loose firearms sa lalawigan. Patay naman ang isang babae nang ito'y natagpuan matapos sa nalunod. Sa nangyaring flash flood sa bayan ng Arakan na Cotabato kung saan ang bangkay nito'y na-recover sa Presidente Rojas sa Cotabato. Ayon na sa ulat, na-recover ang 10 ng biktima. Na si Jocel Robles sa Lampreya o mas kilala bilang Inday, taga Barangay Miukan, Arakan, Cotabato. Sa bahagi naman ng ilog ng Barangay o Kulaman River ng Barangay Lama-Lama sa Presidente Rojas sa Cotabato. Nabatid na bumaha kamakalawa ng gabi sa Barangay Alab, Arakan, Cotabato kung saan tinangay ang naturang biktima. Natagpuan ito noong araw ng Sabado bandang alas 10:30 ng umaga sa Purok 2 ng Barangay Lama-Lama. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Presidente Rojas sa PNP sa pangunguna ni Police Major Jose Ryan Ferranel. Matapos sa ipinarating ni Barangay Chairman Ariel Ante ang pagkakatagpo ng bangkay ng naturang biktima. Agad namang dinala sa porinarya ang 10 nito. Samantala, sa Arakan, Cotabato, hindi naman madaanan ang kalsada na umuugnay sa Barangay Alab at Barangay Dalyag. Ito ay dahil na rin sa muling pagguho ng lupa sa naturang lugar at pagkasira ng box culvert dulot ng malakas na pag-ulan na nagresulta ng flash flood. Sa road advisory nilabas ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Arakan, Cotabato, pinapayuhan ng mga motorista at mga biyahero na iwasan muna ang naturang rota upang hindi maabala Bilang alternatibang rota, pinapayuhan naman na dumaan muna sa Greenfield via Binuungan Road ang mga motorista para sa ligtas na paglalakbay dahil hindi pa madaanan ang Alab-Dalyag Road. Ganap lang alas 7:27 na ang oras sa ibang mga balita. Mula naman sa makilala Cotabato, naresto ng mga otoridad ng isang 23-anyos na lalaki dahil ayaw pa rin tumigil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ng makilala PNP ang anti-drug operation sa bahagi naman ng Purok 3 sa barangay Poblasyon Makilala alas 7:30 kamakalawa ng gabi. Ang sospek na si alias Toots ay matagal na isinailalim sa surveillance operation. Matapos nabilhan ng ilegal na droga, agad itong pinusasa ng mga otoridad na ngayon ay naharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Isang retiradong o isang senior citizen na dating barangay chairman ang umano'y nasawi matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa bahagi ng Purok Masidnayahon sa barangay Salyaw, Esperanza Sultan Kudrat, alas 10 kahapon ng umaga. Ang biktimang si Manalo Nur, residente ng barangay Dados, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, ay pauwi sana sakay ng kanyang motorsiklo nang ito'y pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang mga suspect. Isunugod pa sa pinakamalapit na ospital ang naturang biktima. Kasalukuyan na nagsasagawa ng investigasyon ang Esperanza PNP kaugnay ng naturang insidente, samantalang patuloy ding inaalam kung anong motibo ng naturang krimen. Sa Digos City, patay naman ang isang grade 8 student matapos na ito'y natumbahan ng puno ng niyog. Naganap ang naturang insidente sa barangay Cugon, Punta Biao kahapon ng hapon na kung saan ang naturang biktima ay papunta sana sa kanilang school kasama ang kanyang kaibigan para sa isang school project nang biglang natumba ang puno ng niyog habang ang mga biktima ay naglalakad sa kalsada. Tinamaan sa ulo ang naturang estudyante na noon o tinamaan sa ulo ang naturang estudyante. Samantala, sugatan naman ang kanyang kaklasing babae na kung saan ay mabilis na isinugod sa ospital. Sa Zamboanga del Sur, patay naman ang isang laborer matapos tamaan ng kidlat. Sa bahagi naman ng isang dam sa o dam ng National Irrigation Administration sa barangay Bulong sa Labangan, Zamboanga del Sur. Naganap ang naturang insidente noong araw ng Biyernes kung saan ang biktimang si Dominador Labora, 51 years old, taga Purok, Santan, Upper Pulacan, Labangan. Sa investigasyon ng mga otoridad, kasama ng biktima ang tatlo pang mga manggagawa habang nasa bahagi ng dam nang sila'y tamaan ng kidlat. Agad na isinugod sa ospital ang naturang manggagawa, subalit idineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon ay patuloy namang pinaalalahanan ang mga residente na magtago o umuwi sa open area, lalo na kung malakas ang kulog at kidlat sa panahon ng malakas ang buhos ang ulan.

0: Oras, ganap na nga alas 7.31 na.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirana ko doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Mawalaan ko o puso, matumbalan ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
1: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart, ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog pang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
0: Alas 7.33 ng oras, dagdag ng mga balita. Mula sa 105.7 Joy FM, Davao Oriental, hatid naman ni James Palmahil.
6: Na-recover na ang bangkay ng 18-anyos na si Kenza Manitay na naiulat na nawala habang nagsasagawa ng spear fishing sa karagatan ng barangay sa Lindang Sumanay, Davao Oriental. Ayon sa ulat, natagpuan ng kanyang mga kasamang mangisa ang katawan ng biktima dagong alas 9 ng umaga noong October 10 sa ilalim o sa lalim na tinatayang 15-17 dipa sa ilalim ng dagat. Matatandaan na iulat na nawawala si Manitay dagong alas 10 ng gabi noong October 8 matapos siyang sumisid upang manghuli ng isa at hindi muling lumitaw sa ibabaw ng tubig. Patuloy na manginihintay ang karagdagang impormasyon mula sa mga kinaukulang otoridad hinggil sa insidente. Samantala, nakinabang ang mga residente ng Mata City at mga Karatig bayan sa libreng pagsusuri at konsultasyon para sa kalusugan ng mata sa isinigawang Vision for All Medical Mission bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Sight Day. Inialok ang serbisyo ng Tagum Eye Corporation sa pulo ng lokal na pamahalaan ng MATI at tanggapan ng ikalawang distrito. Ayon kay Mayor Joel Mayo Almario, bunga ito ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at sektor ng medisina upang mailapit sa publiko ang mahalagang serbisyong pangkalusugan. Inihag din ang alkalde na planong dalhin ng mga ophthalmologists sa iba't ibang barangay upang mas maraming residente ang makinabang sa libreng pangangalaga sa mata, lalo na ang mga nahihirap ang bumiyahe patungo sa mga klinika. Samantala, namahagi na pinansyon na tulong ang pamahalaan ang panlalawigin ng Davao Oriental sa mga barangay health worker, barangay nutritional scholar at mga beneficiary ng barangay service incentive o BSI sa mga bayan ng Katiel, Poston at Baganga. Ayon kay Gobernador Nelson Mayhirang, layunin ang tulong na suportahan ng mga barangay frontliners na patuloy na naglilingkod sa mga komunidad, partikular sa pangangalaga sa kalusugan at nutrisyon ng mga residente. Binigyan din ng gobernador ang kahalagahan ng pagkilala at pagsuporta sa mga health workers at iba pang pangulahing tagapaglingkod sa barangay. Mula dito sa Davao Oriental, Jam Palmahil, nagbabalita.
0: Alas sa 7.35 ng oras, dagdag ng mga balita mula naman sa SJA Barm. Abot naman na sa 340,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang lalaking naharang sa isang checkpoint sa Provincial Road ng Barangay Dato Binasing, Pahamudin Special Geographic Area, alas 2.15 kahapon ng hapon. Inilala ang naarestong suspect na si Ansarif Pamamu Rahab na may asawa at residente ng Talayan, Maguindanao del Sur at pansamantalang naninirahan sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Ayon na sa ulat, nagmula pa ang suspect sa Sultan Mastura at naharang ito sa isang checkpoint papasok sa Pahamudin. habang nagmamaneho ng kanyang Honda Click motorcycle na walang plate number. Sa isinagawang investigasyon at proseso ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 14A at ng 14th o 5th 3rd Maneover Platoon na company, katuwang ang pahamudin na PNP, tumambad sa kanila ang napakalaking halaga ng shabu na inilagay sa motorsiklo ng naturang suspect. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaraping kaso. Samantala, alas 7.37 ng oras, abot naman na sa 2.408 milyon peso na pasilidad para sa pagproseso ng oil ng niyog ang binuksan na sa Tangub City. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog.
7: Official ng giablihan sa Department of Trade and Industry o DTI Misamis Occidental Provincial Office ang Coconut Cooking Oil Processing Facility nga nagkatidad kini og 2.408 million pesos. Ang kasilidad matud pa gitukod ubos sa Shared Service Facility o SSF program alang sa Misamis Occidental Coconut Farmers and Processors Association o MOCOFRA. Giablihan kini pinatong pagsabay ng Oktubre 8, ito sa Barangay 3, Tangub City. Pitambong sa kalihukan si Mayor Ben Canama uban ang mga pila ka mga opisyal sa dakbayan o ang kawani sa lokal nga pangagamhanan. Ipanguna usab ni Reverend Father Elias Tabuco ang pagpanalangin o pag-blessing sa maong fasilidad. Lakip usab ang mitambong si DTI Regional o Region 10 Regional Director Robin Fell Paglipan o ang Tej Scarp. Lakip usab ang SSF Coordinator o ang MOCOFRA President nga si Director Reggie Macahelo uban sa mga representante sa nagkalain-laing sektor. Tumong sa nasangpit nga fasilidad nga mapalambo ang lokal nga production sa pagproseso sa lana sa lubi o makahatag og dugang oportunidad sa panginabuhian alang sa mga bag-uuma o tigproseso sa lubi. Sa tagilaman sa mga pinagi nini, mas mapalig-on ang industriya sa lubi sa Misamis Occidental o matabangan ang mga mag-uuma sa pagpauswag sa ilang mga produktong panginabuhian. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Alas 7.39 ng oras sa dagdag ng mga balita. Mula naman sa lalawigan ng Cotabato, patuloy na sinisikap ngayon ang provincial government ng Cotabato na magamit na at magiging operational na ang Central Mindanao Airport sa bayan ng Mlang, Cotabato. Dahil dito inorganisa ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang isang stakeholder meeting para talakayan ang mga mahalagang progress, issue at concern. May kaugnayan sa nagpapatuloy na project development at land acquisition kasama ang Department of Transportation, Civil Authority of the Philippines o CAAP Central Offices, DOTR, Department of Public Works and Highways o DPWH Technical Working Group, kasama rin ang Barangay Council ng Barangay New Rizal at iba pang mga individual at mga opisyal para talakayin ang nagpapatuloy na development ng naturang Central Mindanao Airport, kabilang din ang paglalagay ng road project patungo sa Barangay New Rizal. Ang completed na Central Mindanao Airport project, kabilang ang water system, powerhouse at ang admin building na nakahanda para sa certificates for turnover at acceptance. At multi-purpose building na may fire station na halos matapos na rin. Tinalakay din ang usapin ng seguridad lalo na sa mga motorsiklong pumapasok sa pasilidad. Gayon din ang mga proyektong ipinatutupad ng National Irrigation Administration. Sa mga balitang pambansa, Nagayagayon ang pagkadismaya ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Manases Manscarpio. Kaugnay na pagkakadawit ng kanyang pangalan sa kontrobersyang kinakaharap ng kanyang misis na nilarawan niya ang kanyang sarili bilang collateral damage sa impeachment case sa laban sa kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Carpio na damay lamang siya sa kaso at tila rin siya na rin ay ini-impeach dahil wala umanong nakikita ang mga kumukwestiyon sa Vice Presidente. Ibinahagi ni Castro ang kanyang o ibinahagi ni Carpio ang kanyang saloobin sa isang pagtitipon para sa pagbubukas ng punong tanggapan ng tabang respeto o panalipod sa tanan o trapo at ang One Bukidnon for Sara movement sa barangay poblasyon noong nakaraang araw ng Huwebes. Naganap ang pahayag habang nagpapatuloy ang Senado sa impeachment proceeding laban kay Duterte kabilang na sa mga reklamong inihain ang aligasyong hindi may paliwanag na yaman nito. Gita na rin ni Castro ang masusing pagsusuri sa mga ari-arian at record ng negosyo ng kanyang pamilya. Anya, malaking sandigan nila sa kasalukuyan ng pananampalataya at panalangin at para maharap ang kasalukuyang kontrobersiyang pampolitika. Pinasalamatan naman ito ang mga residente ng Bukidnon at pamilyang pipito ng Valencia City sa patuloy na ugnayan at suporta ng mga ito sa pamilyang Duterte. Anya, umaasa siyang makakabalik sa lalawigan sa susunod na taon kung magiging maayos ang mga pangyayari.

Inilulutan naman ni Sen. Robin Padilla ang posibilidad na ibuboykot o hindi sila dadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na miyembro ng minorya dahil umano sa pagbabaliwala sa batas. Nilinaw ni Padilla na bagamaan at hindi pa napag-uusapan ng minority bloc ang posibilidad na lumiban sa impeachment trial, pero maaring pag-usapan ito sa lalong madaling panahon. Tinututulan din niya ang desisyon ng Senate Impeachment Court ang two-third voting threshold ay ibabase sa bilang ng mga senador na legal at aktwal na nakakadalo sa o legal at makakadalo sa araw ng butuhan mismo. Una nang naghain niya si Padilla at Senador Bonggo ng petisyon na humihiling sa Supreme Court ideklarang walang bisa ang desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng voting threshold. Noong Huwebes, lumipat si Mark Villar mula sa minority bloc patungo naman sa majority bloc matapos siyang ihalal ng Senado bilang miyembro ng Commission on Appointment at Chairman ng Senate Committee on Public Works. Dahil sa paglipat ni Villar, 14 na ngayon ang mga miyembro ang majority habang 10 naman ang minority at 4 sa mga ito hindi dumalo sa mga sesyon dahil kasalukuyang nakakulong si Senador Jinggo Estrada at Senador Rodanti Marcoleta habang nagtatago naman si Senador Bato de la Rosa at nagpapagaling naman ang kanyang karamdaman sa ibang bansa si Senadora Loren Ligarda.

Hinamo naman ng mga senador ang pamahalaan na paghandaan para maiwasan ang posibleng epekto ng El Nino phenomenon, lalo na sa agrikultura at supply ng pagkain at tubig at kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino, ayon kay Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Kailangan na tiyakin ang mga ahensya ng gobyerno sapat ang kanilang mga plano at pondo. Kasabay naman ang pagpapalawak ng paghahatid sa publiko tungkol ng mga hakbang na isinasagawa bago lumala ang epekto ng El Nino. Ayon sa mga ito, kinakailangan protektahan ang sektor ng agrikultura at tiyakin ang sapat na supply ng pagkain habang inaasahan. Magpapatuloy na turang pinominong ng klema hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Samantala, sa kanyang panig, nananawagan naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng mga Pilipino na bumili na lamang ng balde para kapag umulan, makolekta ang lahat ng tubig. Ayon sa Pangulo, tuturuan daw nito ang mga Pilipino kung paano i-filter ang tubig para ito ay maging malinis na inumin at hindi magkakasakit. Ayon sa kanya, magsasagawa din daw sila ng cloud seeding. Samantala, sa ibang mga balita, balita mula naman sa Nepal, muli na namang nakaranas ng panibagong dilobyo ang naturang bansa matapos nangyari ang flash flood at pag-uho ng lupa sa tabi ng Budhi Gandaki River sa distrito ng Gorkha kahapon, kung saan marami mga bahay ang inanod at tulay ang nasira at iba pa mga infrastruktura. Batay sa ulat, posibleng dulot ito ng pag-uho ng lupa na humarang naman sa daloy ng tubig sa ilog bago ang biglaang pagbuhos ng malakas na tubig pababa naman sa komunidad. Maraming mga bahay ang inanod, sinirang tulay at napinsala din ang isang hydroelectric power project na nagresulta sa pagkawala ng supply ng kuryente at ng kanilang komunikasyon. 5 katao naman ang iniulat na nawawala habang dose-dose na naman ang mga bahay ang inanod kasama na ang tulay. Nagsasagawa pa ng search and rescue operation ng otoridad at inilikas naman ang maraming bilang ng mga residente sa naturang lugar. Alas 7:48 na ang oras. Dagdag ng mga balita sa ibayong dagat mula naman sa Saudi Arabia.

Labing dalawa kataong iniulat na nasawi sa nangyaring pang-atake ng Houthi rebels sa Saudi Arabia Airport na nagresulta din sa pagkakasugat ng ilang mga nasa paliparan. Kinumpirma naman ng pamahalaan ng Pilipinas na tatlong mga Pinoy ang kabilang sa mga nasugatan na sa naturang pag-atake. Ang naturang mga Pinoy ay kasalukuyan namang ginagamot sa ospital. Samantala, itutuloy naman ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang mga pagpupulong na gagawin sa kabila ng naturang banta sa seguridad. Ang naturang pag-atake ng Houthi rebel group sa King Khalid International Airport sa Riyadh na bahagi ng Saudi Arabia ay kaugnay pa rin ng may kinalaman pa rin sa sigulot sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Sa ngayon ay nakikipag-ugnay naman ang Department of o ang Overseas Worker Welfare Administration o OWA, kasama na rin ang Department of Migrant Workers sa mga pamilya ng mga nasugatang mga Pilipino. Nabatid ayon sa Saudi Civil Aviation Authority, kabilang din sa mga nasawi ang apat na mga Saudi Arabian, dalawang Bangladeshi at tig-isang mamamayan ng Estados Unidos, Jordan, Palestine, Syria, Sudan at Egypt. Sa balitang pang-ekonomiya, may aasahan pa rin daw na magandang ani para sa mga magsasaka ng palay ngayong buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre. Ayon na kay Samahan ng Industriya ng Agrikultura o Sinag President Engineer Rosendo Su, bagamat magandang kasalukuyang ani, paliwanag ni Su na hindi pa gaanong nararamdaman ang epekto ng matinding tagtuyot mula Super El Nino na posibleng tumama sa susunod na cropping season mula Nobyembre hanggang Marso. Dalito'y pinayuhan ni Su ang mga magsasakang walang sapat na irrigation magtanim muna ng high-value crops upang mabawasan ang posibleng lugi sa kanilang kabuhayan. Iginit ni Su ang kahalagahan ng maagang pagbibigay ng fuel subsidy bago pa man magsisimula ang panibagong planting season upang magamit agad ito ng mga magsasaka sa kanilang bukid. Nananatiling susi ang maaga pa sa paghanda at ang napapanahong suporta ng pamahalaan para mapanatiling matatag ang produksyon ng pagkain sa gitna ng banta ng Super El Nino. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

0: Muling ang marangkada si Kai Soto matapos magalatag ng matikas na double-double performance para bandirahan ang Alteri Chiba sa score na 97-90 na panalo kontra sa Osaka. Evesa sa Japan B League sa Chibagi Arena Japan, nagrehistro ang 7'3" na Pinoy ng agresibong 18 points at 12 rebound kasama ang 5 assist para bandirahan ang ratsada ng Chiba. Sariwa pa ang Chiba sa 2 sunod na kabiguan kaya't magandang rest back ang panalo nito para umangat ang kanilang tropa sa 2-4 na marka. Lumasap naman ang 5 sunod na pagkatalo ang Osaka na naglaglag sa 1-5 na kartada. Katuwang ng Gilas Pilipinas sa slotman si Sia Ando na nagalista naman ng 18 points kabilang ang 4 na 3-pointers. Nanguna naman na para sa Osaka si James Palmer na may 25 points at 6 na assist. May 67.7 efficient rating si Soto kung saan hawak nito ang average na 12.0 points, 11.3 rebounds at 4.8 assist. Inahasal magbabalik sa bansa si Soto sa Nobyembre para makasama ang Gilas Pilipinas sa paghanda nito para sa FIFA window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na lalaruin naman sa bansang Malaysia. At sumanyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita, itinampok kayong umaga po ng Lunes on 12 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Jams Palmahil, Renzo Malinog at Jun Villasoto. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!